pesaki yo Zoto yo senga kinga imasanga Zoto na pesaki yo Zoto yo senga kinga ibuatu nui tobare Na koti saki yo Asile loyo Zoto Zoto

te toto ipesaki yo motoka ndenge na ndenge ya chere mwa chere nzoto apesaki yo toto senga ginga ikabelo e toto

nzoto oyokisi nga soni. Nakosala nini mpona nzoto na nga, nasili kosala pe nalembi. Nakosala nini mpona nzoto na nga, nasili kosala pe nalembi. Nzoto osengaki ngai nyonso e nzoto.